Ra ga tsana go mthetswe re tshefre tswara le mo university ya Limpopo Tami Square ke fa hore le go teng mthetswe re re tshef re ta ga pologo le boga le mushumo mo ka nna ya le file go le nna o le le botse la Midnight Express yena le mtsiba ka mo tacho mushumo mo ka nna ke rata go fa maboko ka lena no la le file go lona te jingla le ho ke bo gape ke le bo gape le ba shimo mmogo ba bangwe ba ka ba le file go mino go thoma ma ba na motheletjo re tshefu ba ba fa le ditshedimo sa ka go fela ke re ke ba le bo go re ba sa le keep up busy gore le go te gone go gotsa etshedimo sa ka go fela kana fa o stishi sino se sa go theletsa batho motheletsa re re tshefa ntle go senya nako e re ke go go fiore nako go swara tshintse tshinga le hono ka lena nawo lena la mphatla la tjane ntle jo re tshefa ka lena nawo lena la mphatla la tjane ke fa o ka karolo ya rena ya mathomo ra sa le gona ka karolo ya rena ya mathomo ka half past 3 farm tell jo ro tshefo re tlo thoma go ka mantšu a gothatso mantšu a hlohleletšo e le motivational quotes go tloga farm tell jo ro tshefo re tlo ba re le ba go karolo ya rena ya bobedi e le go iri ya bone farm tell jo ro tshefo ke tlo fa go dinhla kgolo tše di go le go shedi mo mo nageng ya rena ya Afrika Borwa ka bophara go tloga fawe ke tloba ke go bapalela mmino fela go fitlhela re leba go karolo ya rena ya boraro e tlobe e le go iri ya bohlano fao ke tloga fa go dintlha kgolo tse di go le go šedi mo kontinenteng ya rena ya Afrika ka bophara go tloga fao re tla re leba go fao ke tlo go fa go maemo a ja boso e le weather updates ka metsotso e ka lekana go 20 re tswa go iri ya bohlano go tloga fa mothelotso re tshefo re tlo ba re leba mafelelo ya rena tse dingwe le honu e le go koša ya letšatši ka 5:30 gana fa go setiši senoši fela ga gona setiši se sengwe gape fela sa go theletša batho ge ba mothelotso re re tshefo o nyako e kgokantša le rena mo matlakaleng a rena a social media o ka tswela pele wa re followa ka accounting tša rena tša Facebook le go Radio Tshefo 103.8 FM goba Instagram le yona ke Radio Tshefo Twitter Radio Tshefo goba o nyako go romela molaetša o foro dumedisa o ka tswela pele mothelotso re re tshefo wa romela mo dinomorong tse e le 076-914-0815 ke tsona 076-914-0815 mothelotso re re tshefo e re ke re ke go amogela ka lenaneo le le botse la mphatlhalatšane.

motheletši wa Radio Tsef ke goša ya go tšwa go Dr. Malinga Umuhle featuring Hola motheletši wa Radio Tsef a se yona ko e nnoši ko go fila go yona ko fela ko sa go tšwa go wa mmune mo ntšhinyana ka re ne e le irinyana e le gore ko fe mmino o mo botse fela ko go fela mmino go tšwa go Zincumalo featuring Azana ba re Polile ka go gapa ka go fa le koša go tšwa go Wanitomos ke neilwe go tloga fa ka go fa le koša go tšwa go Questa Joy ka ba ka go fa le koša go tšwa go Moduduzi Mncube Dear Ex Yami le ngwe koša go tšwa go Sjava Amangama e mafelo ka go fa yona ya Loiso Lonely Without You kana fa go setiše senoši fela sa go theletša batho ka ge re boletše motheletši wa Radio Tsef ke re ra go amogela karolo ya rena ya mafelelo ya boraro gana fa go setiše senoši sa go theletša batho ke e riele motheletši wa Radio Tsef ke tlo go fa go dintlhakgolo tse di gologošedi mo kontinenteng ya rena ya Afrika ka bophara motheletši wa Radio Tsef dintlhakgolo tša gago di balega ka tsela e letšenela gone.

0: for the cause. Ba tsa tsebenya ga ba re stand by me ke lena la kosha pele ga fa go pola re loketse fa le kosha e ka one ka one go tswa fela go bongo kwana tletsebenya ga go are ndi funa wena misong ya le khona no la are tse shere tse fana 3.8 fa metse tselo se meseswa re libile fa le iring ya bolo so metse ba ka se re le boga fa calls go le felwa ga se litisha ka di ntlhagolo tsa ditabataba ka botlalo ya latela ka iriela ya bolo so me gona mo station and say sa go thele tsa batho maabane ge ba rebolesha le ba lena no la mid experience ba bolesha ka taba ya lenyalo gore na magadi sa ntse gore motho a ntse ma botshelete e kaka gomme a ona tapa ra ka ra e boledisha e fela le khono ke nyaka go kushisha gore na ge ba mthebong re ya ye ke dira la gore kwa gae kwa kuri batho ba bagolo ba tla etseba e ke tlo ba mthebong ba tla go mthebong ke se ka re ba tla etseba a kere ba tla re tlhalosetsa yona bokaone gore na ge go ntshiwa magadi ba mthebong ge motho a ntsha magadi magadi a motho e le gore go o na le ngwana le ene le monna motho wa monna ke ena le ngwana le legarebe mora mthebong a mengwa ge etsela mthebong a mora a mengwa ge emitlhano ge ke ya go ntsha magadi na ba ya go bala le tshelete ya ngwana ya gore go ke bile le ngwana le motho ke senke ke monya le na ke butshwe re butshwa mesong ya lekgono gore na magadi ao a ye bo sepela le kora e tla ba seroto sa gore seroto seo se ya go baka gare go sona se ya go ba le tšhelete ya ngwana gore gape o ile wa napa wa tshela legora wa roba ngwana re na loto jalo o tlo montšhetsa magadi re bala le ela ya ngwana gore morobile loto ka ngwaga gore dikokopotshiwa ka mogona ge ke sena ngwana le ena e fela ga e na le ngwana ebile gape ngwana o papa go ngwana o wa legarebele a ile a ntšha di-damage na ge monna yo o nyala mosadi o ngwana ese a nang le ngwana ebile ngwana e se wa gage e fela ngwana o ba ile ba montšhetsa di-damage ba theletse ke tlhakise le ekwe ge ke putšhetse
1: pedi
0: putšhwa mathomo e ba gore na ge ke e na le ngwana le legarebe ke ya go montšhetsa magadi na ba ya gore ge ba mpha seroto ba napa ba bala gore ngwana o wa rena o morobile loto ga senke o montšhetse selo ee motlhokometse re a dumele fela ga senke o tlo ntšhe di-damage e fela ngwana wa rena re go fa ena ee re go fa le ngwana a gago e fela re nyaka seroto sa ngwana re nyaka le seroto sa ngwana a rena o wena o monyalago ke putšhwa ka mathomo putšhwa ka bobedi e re ge e le nna lesogane ke ya go nyala lekgarebe leo lekgarebe le nago le ngwana go ba le nago le bana e fela bana bao ba lekgarebe leo ba ile ba ntšhetswa di-damage ke monna o mongwe o baphile ke papa go bana ba lekgarebe leo nna ge nna ke ya go ntšha magadi magadi a ya go sepedišwa bjang a ya go sepedišwa gore ke tšea lekgarebe le le tego ba mtlho mongwe ke tšea lekgarebe le le bana ba gagwe nna ge šetse monna a ntšhetse bana ba gagwe di-damage go tlo o diragala eng gona fao tshepedišo ya lenyalo e ba jwa
1: nna ke nanna gore e le gore o ile wa re ke re maipe wa moimiša wa dira ngwana before o monyala tšatši le o monyala ba tlo etela ya di-damage bele e ke sa ikwešišeng ke taba ya gore monna o e le gore setšantšhitše di-damage o dialagana mo
0: e fela o tšhitše di-damage a se a nyala
1: ee bele o tsa re keng
0: nna ke atla ke tlile o nyala bana ke tlile o nyala mosadi e fela bana ba gagwe ba ntšheditswe di-damage nna go diragala eng ntlheng ya lenyalo go diragala eng tabeng ya lenyalo gona fao ga re boledise motheletša oreretefo go 015268 2135 015268 2135 bo sa bontšha
1: ao be ke re e setse motlho mongwe ka e bosetse o ntšhitse gore ba ile ba montšhetsa di-damage peleng wena o tlo tlo nyala a ke nagane gore e ka ba le bothata e no ba gore e le gore ka gaya ke malapa a mongwe ba na leng diroto ore motho o nyalwa ka tšhelete e kaka ba tla no minusa ela a tsa re ritisa mo taba efe ya gorena taba ya gore mosadi o na le bana e fokotsa magadi na mara ke nana gore ba tla fokotsa ba ka se re
0: kore ba tla fokotsa ba lebeletse gore gape bana ba monna bana ba ba mosadi o ba ile ba ntšhetswa
1: di-damage
0: fela ba fokotsa ja ka gore a se ba ntšhetse ke nna di-damage tseo nna a se bana ba
1: ke nana gore ba tlo fokoletsa taba ya gore batlo ba le ka fase ya tlhokomelo ya gago ba tlo ba tlhokomela ko wena so tšhelete e le ya di-damage e do tshwane le le gore wena ke tsebe maybe ba o fokoletsa taba ya gore ko wena o tlo ba tlhokomelang ko wena papa a bona o tloga bjale tatsa kere e ke e complicated kosa bangwe ba ka no re awa wena ka gorana mo tsena seroto ke seroto ee bana ba fokotse price ya magadi
0: batheletše ke tlaleletša gape ka putšhwa boraro seo se bolela go se dialo ke tliša putšhwa boraro putšhwa ka ya boraro e re na setso se reng na molao o reng wa Afrika Borwa re godišitswe bjang re lebeletse taba ya gore na e ka ba e le gore go bana ba baile bana ba bantšheditswe go di damage setso se reng molao o reng tabeng ya gore ge mma a bona a nyalwa ba sepele ba ye ka gare ga lenyalo le mma a bona na setso se reng na molao wa Afrika Borwa o re ya a duka gese a hela le rena me ditse thaba le rona gona mo rena me ditse thaba 0152682135 rena me ditse thaba kuduka ga ile gore ke lebeletse gore mabakeng a mantši go ka tsela e ge ke ntlho bengwe ke nyaka go e bea ka tsela e gore rena re le batho ba banna re batho ba e le gore go ga re rate ebile ga re nyake go nyatsiwe le ge o ka hwetsa e le gore go ke hweditse mosadi ka bana wa tseba hwetsa bana ba ke ba tlhokomela ge ba bolela le papa a bona ke na le bonnete ba gore banna bolelang nnete le a kwata a se gore le kwa bose le a kwata gore wa tseba ba bolela le papa a bona gore ka lengwe la matšatši papa a bona ka tlantšela bona gape re ile ra bolela mo lenaneng le ra re e nagana nna ke le papa a bona bana ba le ka gare ga lenyalo la monno mongwe motlhomo ka tlhokomela ke monno mongwe nna ke romela tšhelete ya go feta yo monno a fago mosadi o kore eno e gopola gore gape re a nyatsiwa rena batho ba banna nako e nngwe motlhomongwe re ke kwae ka re gore a nyatsiwa
1: mara a kere ne gore le a nyatsiwa kere e no ba gore motho ene ke nnata jo inyenyefatša re ape motho o ka mokgwa a romela tšhelete ntšhe go feta yaka obile o romela tšhelete e le gore nna ke palela ko e fa mosadi yaka e ra gore mosadi o le ena a kare a dutse ya bona ree botseotse e re ke boele morago
0: 0152682135 na ge ke nyala mosadi wo ke nago le ngwana go ba bana le ena e ka ba e le gore go tabeng ya go ntšha magadi ba na le go bea seroto sa gore seroto se se tla tsamaya le bana ba e le gore go ke ba gago ba e le gore wena o robile ngwana a rena leotwe fela senke o dire selo tabeng ya go tliša di-damage e kwagetse ke putšho ya mathomo putšho ya bobedi ke gore na ge e le gore go mosadi kuo o na le bana ba babedi motlhomongwe o tee e fela papa o bana ba mosadi o ba ile ba ntšhetsiwa di-damage ke papa go bona ebile papa go bona wa ba tlhokomela le gona bophelong goba maphelong a bana ba e fela mosadi o bophelosi bo bo moatlile o a nyalwa na ga a nyalwa e ka ba e le gore go tshepidišo ya gona e ba tshepidišo ya mohuta mang kudu tabeng ya go tla tabeng ya dipoledišano tša go rara magadi gore na e ka ba e le gore go diragala eng e ka ba tla sepela le bana ba e le gore go bantšheditswe di-damage ke monno o mongwe putšhwa ka mafelelo ke gorena setso se reng molao wa Afrika Borwa o reng tabeng ya o hwetsa e le gore bana ke ba bantšheditswe di-damage bana ke ba papa bona ba ba tlhokomela o ba fa tšhelete kgwedi ka kgwedi ba fela ba e ba le ena belo belo e fela mosadi o nyetswe na e ka ba e le gore molao wa Afrika Borwa o reng botlhomongwe setso sa borena se reng e ka ba e le gore go re tshwanetse gore re e sepediše jwang ka setso na botlhomongwe ka setho gape e ka ba ke tabela gore ga a nyalwa ga a sepela tlogele bana gore papa bona a tla kgone go ba le access ya bana bao ba motlhomongwe e ba tabela ya gore go a go be le ditherišano gore aoa papa go bana le sa go tlhokomela bana ba gago ko dikagele gore monna o tsena ka gare ga lenyalo ba motlhomongwe mosadi o tsena ka gare ga lenyalo le monna o gore go tlebe le tlhomphano ka gare go lenyalo le gape putšhwe ba gorena ge ngwana wa ka tla tlhokagala
1: ge
0: ngwana ka tla tlhokagala re montšheditše di-damage a le ka gare ga lenyalo le monno o mongwe nna nna papa go ke ntšhitše di-damage ebile ke tlhokomela ngwana o nna ke phoso go tlagotla ka rereša taba ya poloko o
1: ikwelebotheletše
0: o ikwele 0152682135 re tapa koša fa Stando Sam 0407 ba tla tsebeng yaga ba re Stando Sam itshine ka yona koša eno.

0: o ntshwantšha dile dilo masene nneng o rile ke bjale ka toilet mammotsha ke bjale ka dikgomo go sa sa o tlo gore ke tshwana leng
1: a eo apole wane le wena gapene neng wa tsa wa kwatiša ma a kere wena o gana ke dula ka mogae le mogatšaka. Why?

0: ditaba go Radio 10 re ya go sedimusha
1: ke a le was tlhopa sa nano la ntumetse ba motheletsi wa Radio 10 thobela tse ke ditaba tsa re ya botshela taba go le ireng ere molokotla petition wa go rwa dinemela lepoko ya setšhaba ka mono province ya Limpopo na kirikekana o ipeleditse o baotledi ba ditekisi ka mono province ya Limpopo o ela tlhoko kgopolo ya go netefatsa gore dinamela tseo ba di otlela go sepetsa badudi di maemong a makaone gore ba kgone go boloka maphelo a bona. Ke kana o boletse selekgono nakong ya ba e fa polelo kopanong yeo e be o e sepetswa go thakgola kgwedi ya dinamelwa ka belabela lepatelong la dipapadi la Sanfa ka tlasa selete sa Waterberg ge a tswela pele ke kana o ipeleditse o me ba sepala go lokisa seemo sa ditsela gore dinamela tsa badudi di dule di le maemong a makaone fa o a bontshitseo gore mekoti eo e kgwetsagala o mebileng ke yone e amogang pe dinamela tsa badudi magareng ka tse dingwe ke kana o rile
2: o tshwanetse gore pele a tsena ka maga taxi a concertise badudi ba gore taxi ya ka e roadworthy e na le mapanta makeng sure gore o mongwe le mongwe o bofa lepanta la gage and-e le wena o leader by example o ya kana mokgone o o raya gore re go tee re kgona go bontšha commitment ya rena ya di-pillars tse four ke la šhetseng ke boletseng ka tsona tsa di-safety reliability affordability dilo tse ka moka ka tsona
1: ga go le lengwe foramo ya basadi ka o mokgatlho wa action sa ka mono provinceng ya Limpopo e re polokao ya basadi le bana e tshwanetse o bua pele ka mono provinceng go lebeletse dipolao tsa basadi tseo naga itemogela go tsona se ke bjale ka ye mokgatlho o re o nyamisitse ke tiragalo yeo go yona moithuti o tswa ka mono yuniversiting ya Limpopo wa mengwa ye masomepedipedi a kgweditse o a lebele bophelo ba gagwe ka ntlenyana a meago ya yunibesiti mo mafelong a beke ya go feta ka la morena modulasetulo wa foramo ye ka o mokgatlho wa action sa ka mono provinceng ya Limpopo Rosina Moabelo o re tiragale e ithušitše basadi le bana ka e gabjale ba tšhokela le maphelo a bona mme o dirile boipiletso go rwa sepodisa go netefatša go dira dinyakešišo le gore bao ba amegago ba lebagane le letsogo la molao magareng a tše di Moabelo o rile
3: la basadi la action sa mo provinceng ya Limpopo le kgono ke bolela legatong la action sa mabapi le tiragalo ya setlhogo ya lekgola mosetsana wa mengwaga e masomepedipedi yo mmele wa gagwe o kgweditswego gaufi le yunibesithi ya Limpopo. Sa mathomo ke rata go romela mahloko ka go lapa la bomosetsana yo go bagwera ba gagwe le go botlhe bao a bego a ba tseba botlhe bao a bego a phela le bona.
1: Mokgatlho wa Build One South Africa bosa ka boripana ka mono provinceng ya Limpopo o re o dira boipiletso o masepala wa selegae wa lephala le o tsena seemo ka bogare go lebeletse kela la tšhila yeo badudi ba itemogela go yona ka tikolong ya marapong se ke morago gore badudi ba tsweletse dingoro tsa bona o mokgatlho ka golofela gore dilo tsa bona di tla theletswa ka e se se bja maphelo a bona kotsing nkgetheng maemong a bomeara ka tlase o masepala o Adam Monene o re badudi ga ba swanna ke go lebagana le tiragalo tsa kela la tšhila ka ge seo se bja maphelo a bona kotsing mme o gateletse gore bona bjalo ka mokgatlho ba fa mmasepala matšatši a matlhano go rarolola bothata bo go sego bjalo ba ya go tšea magato magareng ka tše dingwe Monene o rile
4: re kwa re swaba go feta nko molomo ka se se dirala mo masepaleng wa rena wa lephalale bana ba borena batswadi ba borena o e le gore mo ba dulang ona go bolela nnete a se mo e le gore o tswa go tlhabisa e le kudu seemo se ba dulang mo sona ke re ba robala le ditšhila jwa ka ile bontšha taba se uwe tsa ditšhoretši nnete bothata bo e le gore setšhaba sa rena ba lebane le bona re bolela ka tekano ya go lekana ngwaga ngwaga mo e le gore batho ba robala le ditšhila ka montong
1: le kgono motata tona ka go kgora ya mešomo ya setšhaba ditsela le manano go parara ka mono nageng setlhesekalala o ba eteletse pele masolo ka mono provinceng a o lokiša ditsela le go netefatsa gore badudi ba kgwetsa tirelo tša maleba o balala Operation Brimbek le la Seahlola ka tlasa masepala wa selegae wa Phalaborwa ka seleteng sa Mopane. Motlatsatona o ba engwe nokeng ke molokgotla petiši ka go goro ya mešomo ya setšhaba ditsela le manano go parara ka mono provinceng ya Limpopo Ernest Ratshwene ga mmogo le mmeara wa masepala wa selegae wa Phalaborwa Miriam Malatši. Nepogolo ya masolo a e be e le go netefatsa le go lekola gore badudi ba kgwetsa ditsela tse di kaone ka mono provinceng gore maphelo a bona kgone go kaonafala. Mme kgoro e netefaditse o badudi gore ba ya go šoma go netefatsa gore ba kgwetsa ditiro tse di kaone ga mmogo le go tiša le tlhabolo ka mono provinceng ke e ruma ditaba tse e ka go tsopola tabakgolo mme yona e re Molokgotla Petish wa go rwa dinamelo le poloko ya setšhaba ka mono province ya Limpopo na Kerikekana. O ipeleditse o baotledi ba ditekesi ka mono province go ela tlhoko kgopolo ya go netefatsa gore dinamelo tsa bona tseo ba di otlelang di sepetsa badudi di maemong a mabo a makaone gore ba kgone go boloka maphelo a bona. Ke mafelo a ditaba tsa iri ya botshelela gape e le tsa mafelo tsa letšatši. Letela tse dingwe go sasa ka iri ya botshelela ka leleme la Seesimane ka kgaitsedi Elizabeth Magagane. Na ke kifile ramutla go ditaba tsa Radio Tef Tobene.
0: Ditaba go Radio Tef ria go sedimusha.

le le hono re sa go swaretse tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e lego Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Leputu. Motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhineng ke ena Lucky wa gabopape a na le ena Matlodi wa gamalatši. Mararankodi a bophelo.

0: Yo. Ekwa. Yes, se mothe. Tsaranya na molwane o betse sipinyana.
1: Ah, em khotse ke sipiye eng re ya tlaseng.
0: Mata wa re yeo, ape mari ke betse yongwe pe ke yona, ape tlase e furona ko ene ne mara.
1: Wana mkhotse a appreciate him. Wa tsa re motho o busy gampe, o tsere na kwa gagwe out of her busy schedule gore a be le rena.
0: Jo, na ke go tshisho re ke tshuta muhuta manly said. Ne. Kore ina kwene nena sentse bo re a khutse no tornya ka tla sem furu so mara mato.
1: Go tsa ba di exam di thomi le ga ne wena. A o tshe education serious akere.
0: A ke ga ne mkhotse ke ro ga re wa mpona ga re ra classing one bjale. Ana ke re tshwara shipping yana mo ho nya go fetse. Ke mo go fetse go tibo tshe di furu tsena ka kwa.
1: Mkhotse no witi a wa. E bile mkhotse.
0: Ma ke betile gorilla pool mo. Tswara.
1: Ah e ke re ke shapo.
0: Ah, I'm serious, mkhotsi. Are you interested to feel before tsana ka go?
1: Mkhotsi, ke nyaka go botsa something.
0: King.
1: I can't wait to repeat the exam so that I can spend time with my man.
0: Ah, o thomile, abo thomile le sedi yo man, o ramang, segata marugwana sela, go itsimani.
1: Ai, wena le jealousy ya gao. Kana why can't you be happy for me?
0: Ah, mkhotsi, ba serious, mkhotsi. Awa. Kineng e pelwa ga go ba ithathamolla o sa buela tsa again mogotsi
1: mogotsi wena o kushisha gane ge ba re love is blind ba bolela kaeng
0: ya ne a ke a kushisha ga le mogotsi o ka thalefa ke o ka ba smart wa thalefa ga di bukeng mara tshetseng o ka mo go ga thalefa ga ile mojolo ona a o dom mogotsi o stupid sa mathomo ka re ga mojolo he
1: mogotsi le re nyoko nro ga o gana le nna wang kwa
0: Ha, ne re gona ba tadi gorilla puli ja ka gona mo ke fele je kene ya. Ka ile wena mogotsi, o mpaletse, o omile thogo le sedi.
2: Mphana ka gwara di tsane.
3: Le fede ntwana ya ga fede.
2: Kala ka go bona, e bile wa low, ba da bile o thoma ba le yellow bone.
3: Wa bona wena. O ka re kgalwa mpone ntse bona re ntse go kira o tshe di cabbage go.
2: Ah, ai.
3: Ke go ruta masine ne go rompetha ka moya mara ka re le go hona ga le go ibizinyana ke no pushisha bona e le mamotho tshegedi ka mogoki bya le
2: a khona wa kitse a student mwana ka o level 7 ga no re wena
3: hape mona ke le ke bona di dadin jela ke go go shoka re ke nna bana ke beng mo ke nna bana hape ke shoro bana di lotsela tsa gore ke re wela ka di top mamma ona go hona ka top 5 serious
2: Serious,
3: ba fanele na bana ba go morago ba le ba phela ba bela kudu ba re he gwara ke o to bona
2: go bua I'm proud of you ere ga go latsa phatleng fada
3: wena ah wa tho mama ne mapi ene wa lowa nyana ne ke ma boela kwa ga sekukhule da
2: a ke rua kwa jalo thomo tla pakala gana ke dilo mantjo di bulelang
3: e banna
2: a wa
3: na ba re khale ke sare ke ya senya ke re ke nokopetsa gore at least e ke bona
2: o
3: phadima so
2: o sentje le khale o sentje
3: leta go bo uno o ska nyoko mpotsa re wena a wa ya da
2: vela ke ya wena o tsena kae o tsena kae wena
3: a ha tla
2: le fe o thoma bolela lotsa o thoma ba le go bo mo ntsho le go feta ha o sa dilo wa jwana ha o sa dilo
3: bona mfeto ke sho go dira na ke botse re tlisi tswa jwa da at least bra socks le na be happy nyone ha be wona mareka re go tswalela ka ntle ga ne mogekulo la go itshontsi mo bona ka so fedi blessing jo tsa bona ba re ba re fa tsone
2: ke ene eng kwa rana ke ha ne bra socks ke time ha go mo bekela so
3: e bana ora bya ngore bra socks ke time la e mona bo wona bra socks ke motsebela e fa ndi wa no ha pe o ska le ba la ka ku ke na le se sentlatsa ke ngwana ma a ke re ke ngwana bra socks ha
2: a tsene nne ke tsena ka gore ntlatsi ke ngwana papaka o ne papa wena gwa re
3: bona nko theleng
2: o ne papa na
3: he
2: o ne le papa
3: wena mona nko theleng ka go tsheka papa o go tsheka papa he ke re bo bra socks ka go ka bona ka mo khosi re ntlatsi ka gore go pala bya go rena go tshwara shapo mo
2: o tshwere mang jang gwa ra o na papa a o tsebiselo o khomolo o vipe molomo wa go
4: Hau, wena pai. O hlodi rang moki. Ka re mma motlhakela bobedi. O tsanetse mo wiskolo.
0: Ha bo mara se tsima mpeke. A ke le nna ke ba re ka gona mo back of the moon. Ke sentse ke tlhama ka hore report hore Joana ke no tlhama ke feela ka re ke na kotla. Le gona nna ke bile le class for go fera. So ka re ke tshisa go ka go tshola tsho re keng. A ke feel sharp ke a lwala. Ke no tawa na mo spaneng wa bona.
4: O nyaka ya go fodisa tlhogo.
0: Ah, ebile this time out working le jwala nka bona go ka seng dirisele. Ba bona e ntshwere mo, ke tshwere ke gangster love. Ya ngo.
4: Hey! Wa re phai.
0: Ke a bo botsa. Ba tshwere keng? Le ra tlo le ntshwereng ene mampekeng. pelo ya ka ya fisha enye ka di SQ ke di BM
4: we thobe thobe
0: yo wena
4: yo khane go dirang ba go roba pelo gane
0: no it just that nako ya sepela ba bona nako ya sepela ene na ke bona ka re dilo tsa ka tsa maratu di shetse morago so ish I can understand di batho ba ntse surrounding ne ka re surrounding ya ka ne ba mphala ka stress sengwe go pushisha ene ba ka phala nna joang ele nna queen gape na ntebelele bo bo I mean like take your time take your time
4: ke ya tsiba ke go tsiba ga botse mogotsi ka re wena o se phala phala o ngwane nyana wa technology wa o ke rata kudu
0: so ba tsure king ene ke ke rata fela ke ke rata le motho la baka Hulk waka le gwaralaka concrete yaka kura bona ke sna mothola ne mampekeng ntho nngwe ya yema ke bona le swiswi fela
4: so maka yeka
0: ni ke hama ka di pipe ke le sokhe
4: yelo o nyaka gwara
0: ke mo nyaka mo ke mona
4: e ya ga gwara we
0: he
4: bona ngwe nyana technology mo sadi le rato wa ke kagela
0: gorar ke ka konye botse re ke ga gwara we
4: o fetha o tlopele le fielo a o hwetse o fiela
0: he
4: gwara ga itse sekolo o ya ga
0: na pe khale ka mona la ke khale ke mona o ntimeletse a ke a tshwere di phone ha n text ya ring mara a tshwere king ere o right ere ke tlogela di buka tshene tshe mo khene ke kitime ke kwa bo gara ko mona maybe dilo tsa ke le tla ba ma 10 December tshe ya Christmas e bile di 31 ke di tsa last year ke mo
4: bona o bo mapiele le di oh sorry
1: nga di bua ka
4: e le gore le dio pakisetsa ka e sa le go seng ka lebaka la gore nna ke re ke ya kwa wena
1: ga nna dula re ke tlhaganetsetlhe wena
4: ai mara ka netsa ba gona a itshwenye re ka nemelela gana mo pateng ke na le mokgotsi o mongwe o lwala o lwala go lwala ebile ka mokgaosetse a imetse a raoa na jesu ng gopolaneng
1: e batho o bola keng motho no we
4: a ya ka mo sepetele ga ketima le dipetele gapo o tsena e tswa o tsena e tswa ba rona le bolwetse ba kankere
1: tshwa kankere
4: eh
1: hello mogadi wa ka ke morata wena wa do gopola maspanyoli wena
4: eh gape e go paletswe dipetela ba re ke buletse ba kankere ke di ora eh gape ke ne mogadi mo mongwe a gona ye le goreng buletse a botsebe pele ke di ora eh ke te ke buletse channel wena wena o gone go mothusa
1: mara wa bona ye wena ka re tlo mpalela nana ke thusa ka ka setjo
4: bona
1: malotsa la mohuto mo a nyaka batho ba nola ka kwa spetela
4: e re ke go botse mogadi buaka go tsena a itjwa mola go ra o reng bulwetse bola a sibe ka spetela a o la ba mo nepile
1: o ra re o thoka masibanyo
4: a batho ba ga ba mo nepile go re wa tsare ke se fola se hwekile molomo sa litswele
1: wa bona bene o ebe ya ga botse letswele
4: eh
1: a go tellegane ka kwa spetela ba to mothusa mogala le nna re nyo go tokwetsa gore re tsena dipitse tse di tsanya ke nrena tle batho
4: mara mothola ga tsena spetela a itjwa ba re aba bone bothata ke nagana gore wena kwena o sentse mothusa
1: wa tsa keng mogadi bo waka nna na she motlantshwarela motho wa ke monyake ka kwa ndumbeng yaka a ska ba le ka aba do taka kwa ga sibanyoe
4: e le gore ke o moisha ka enna
1: a no go tellegane kwa dipetela ha u bona nka se gone
4: e shapelo wena e
1: ene le gona wa tsa e bile go ipitsa re bo tonketela kwa he o sa tsitaba tshe lengwe tshe di bo se bya ngwena o mogadi wa ka
4: ele gore ke tsaba tsa mokhutsa mang
1: ha wa gape ke buditse speaker ona le ona re ya kwana wa tsa re monwana le lenala
4: sho ai
1: e ngira ke fit o fet o fet o sha se fata go sa o gane go dira eng
4: a wa ke rile re ke fete re tla bolela
1: a wa tie le tja gape
4: ke ke eng ena
1: ka mo tsela gore re na pere go di se se gwana gore a lokele pala monwana e go bona monwana wa ka o nyoko phadima
4: nambile ge be monnao ke ra ola mo gamileng a paletse go go ape shapala monwana ngwana bo mma wa itse ga
1: ke mo gamile
4: Ye wena, ye wena. Na bo ye mega na muwe. O ya kai?
5: Ai man, ai man. Kore le ka re ga mashaba shaba. Kore nya go robontsha batho ba re go bonetse.
4: Eh? O re Bruti.
5: O nya go kwisha complex ka
4: go. Bruti we, lintsulwe go gopela re o le metse. Wena e ke go bona waka.
5: E mapile. Go ngwelela. Le ka plan sa ma gore Peter Chaba re batho mo bo ne ke molong na.
4: Ga bona o tsotsi e bile wa go kolota.
5: A re tlolla ka dikolo o bona mogo ke neng ka bona mampekeng ke swere ke stress e monna maphodisa a ema ema le kwa kerekeng wena o tompotsa ka challenge
4: aga gore mapodisa phutha ditshabaga le nna mphuthe phutheng ka moya botho wa bona o ka se tshware ke mapodisa ka re o ka semphedi tshwanelo jaaka awa kgolegong waya
5: emapele gore go phutha phuthe orang ka kamore gape mo o nna potse gore a re sa tloya wena ke go bona uru o seno kwana wena o
4: ya bolosa
5: ya bolosa
4: bona
5: ga wena nthwela ya ka kamore ibe re kwane tshe ga botse o taba rasa batho ba tare
4: ko wena o ka go kusha bo se ka mogonono
5: ah wa man ah a ke ga du bone bo jupiter le bo mars mara ke ra hore ge re rara le sa re togele
4: a e gona gale ene bona botati cha
5: ah e wa bona belo u tshomonya go dio ka re wa ngharasa batho ba re lebeletse man ke bolela
4: botse gape nna bara ba ka kwa ba bolaya ke tala a o nontathela le nna ka topatopa cruiser re ka swana le bago
5: ga le mampeke o ya mmereko tšhelete o yang kayone
4: eska mputša ka mmereko
5: bona ke go boditse ga botse gore tšhelete o ka se fetse
4: phutha ditšhaba go na le number phone tša lephodisa le lengwe ke ne number phone jaage
5: ema pele o ne ja mang
4: ke tamo founung ka botse la tela
5: re ke tshetse ka mokoloi ga re o ka re go neta o nyana ka mo
4: a ete
5: ene o sa boe
4: ke tle boe wena o wa ka bophelo ka moka le sax o di aga nyana bona motho phutha ditšhaba nna mo ke go bona nna le wena re monola le lenala a re tloga gontšha ke sepe nna le wena re tloga gontšha
5: mampeke re ke go botse tshwaretshwa ke ga re ke go
4: botse
5: a ke re wa e bone re ke go botse mo mponang o seka ba lebelela le zipi ya boro
6: mane manare
4: ei matu
6: la tseba ke duchi ka gopola ka tabela be ke boledishana le lena ka yona ya thoriso le sedi go ba humanela balekane go godisha sefane
4: wa thoma ga botse botsa ona re ganggano wena ga botse o tshwetse taba tsa bana mara
6: a ke na le tsona mmane no ba go nore ile na motho a eta go lena sone jo ra ikokobetse mana phela le planetse o renye o nka motsana ka strategy go
4: botse go re ge ba no o nyaka le siana ka mogai
6: eh
4: la thoriso ke lona le lukile re godisha sefane le se di ga dirile ngwana ka mogai o tlotloga a ya ka gape
6: o shala o itse a gre ngwana o re ka mo adopta na le joy gape re go tshe majetse
4: la adopta ma
6: yena ngwana o nonowe wa lesedi
4: ya kua o letse wa tlhama ise o ne o tsena ka mo wa tlhama o letse go taramoga wa ikotlolola o
6: ikotlolola a ke a lapa lefofa o mpolaisa mosomo mola ke ipotsa gore ne le ena re shusha
4: emapele maloba o tsene mo wa itatlhela sofeng
6: ne
4: nengwe o tsena o gogeisa dieta mamotlha ke mo o re nyelapilenyelapile ga ne o ne o lapiswa ke eng
6: e le gore le ena mmane wa ka re letšhakang le nna
4: awa ke tshekane le wena gape re ko go botse le marogo o wa gago o ka lebelela ditshwanopotse o ka re dinamile di thoma o kgafa-kgafa
6: aowa joy o re o nyaka monno mofit ga kwane le banna ba mekgaba
4: ganefitegoree
6: re ke emelele ke
4: lebonhemagabotse
6: lampona
4: ae wenaae matume a se nna ngwana
6: ebilekeshotaka phele fela e
4: a re tlotlharenganga matumeng ko amogele
6: man
4: le matlho a nako a gago a bona a fetogile
6: mmele
4: wa gago o lositse weit a
6: lekosišitswa batšatšatša go ba handsome ka mokgwa ke bolela
4: bjanenbone o tlile lefase wankgwetša ke le
6: gonetaba
4: yaka e ke e bolelang nko o efetsebe tlogela o segasega ka baka la gore nto ke e bolelang.